0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Palolo mare hau eki pe malo le Tonga ko tope ko flipo motulalo pe mo ngo ngo. A tu si te koe ni o fulmao no sune wa fe wa no. Tau he fwa tue ni ke fwa singa koe tau, o kwa mna ki ke fwa ho koe e whiri whare area koe a nusila, pe ko kamata ke asimai e ngahi fwa tu tu, me ngahi whita aki, me ngahi pore, e ngahi fwa i fwa politikare koe a nusila ni. O kwa ngeko fwa tu koe a repa, ke nau fwa ata e pasi mo le lue ke heka ta to tongi a i kakai, ka u fwa ki mai fwa ke nesino lo ia. O tu hui mai e whakamore ko ia ki he whonua o ka pau e whakahoko eni. Ko he kapasi mo he kare lue tai totongi, o kei fie ma upe ke totongi e pensini mo e lolo utu aki, pia pe foki mo e wahe a e kau ngā we. Ko e whakarea ia e minista apaanga, e osiange e ikai nou nou aki, a te au pe wangi au, ka e fie mau he whonua ia hapaanga e taha po ini ono piriona ke ufi ufi aki a e whakamore ia e whakaukau ko eni. Ka he tamta tau fōke u pehe he whaerei pā ia, o si tau whā noa ia holopea e National Law. Nai pehe e Barbara Edmonds, o tō lalo a whunua ia he ngā aue e National Law. Pako mea u tōnu ai ke whaimu furihi. Nai pehe fōke u teo ke tuku mai he whaerei pā ia e nau fōtūtū ma nau palani ngā aue. Pena te tānaki atu pehe e Barbara Edmonds o pehe, u hoko e alaware holokoe e National Law ia ke toe Hifu opitoa ekonomika ia e funua. I he wuke kua si nei whaifoki mo hawhela wakia, i hano fotu uko e ofisa polisi ma alunga ko Rakesh Naidu, ke tu u me he wha i whapolitikare ko ia a reipa o whiriwhare a rea ki ta uni. Na ia e ngahi tuku aki ia me wha i ko e taha, o pehe kua mau mau i e toko taha nia a e lao ko ia o e confidentiality. Pako tūtu ni he komisiona polisi ia hawhato tolo ke whapapau i oku ikai mo oni e tukua ki iko e ni. Nai kau fuki kono whapapau i mai e hau haua ko ia a historia a Rakesh. A kau taki me he Race Relations Commissioner hange ko Gregory Fortuin pe amo Dame Susan DeVoy. Nana pehe ko e tangata runganga whapa apa mo wha professionale a Naidu. Kwa malu i peko insurance ki ngahi api, na ia i e tokanga e pule lahi ko ia e kōsi rio malu i anu silani, pe au ne whare i ki ngahi whamiri pasiki. Ke totongi malu i pe insure a hana ngahi api, ko hi ke ote nau whetaulaki mo a ngahi whaingataa whapaanga, ta tau te fito a e okto whanga e ngahi whamiri he ngahi ahoni. Na kau mai foki he pōpō mai koe ni, a e whakfofonga whare area fōloa Chris Whafoi, e hene pōpō ke ngahi whamiri Pasifiki, ke malu i pe insua ho nau ngahi a pita tate fito i e ngahi whakai natula koe o koko he ngahi ahoni. Whaka o si pe, me si poti, ulotonga rere pe foki a e whi auhi koe ki heipu a maamani i he soka. Pena ia i e ngahi kai whakakirikiti na e asi. Uroa ki e waha a koe ia o siamane pe mo Gurasao, na e fitu a siamane ia ki he taha pe a Gurasao. Ne whakahistoria foki a siamane ia e he nau kai maolunga, kana ke i resi sita pe pe whakahistoria ai pe mo i kai ia a Gurasao, o tu uho nau hingoa i he historia o e whi auhi. I he taim tatau pe foki o kuiai pe mo i amanaki ia, ai ngai whonua koe o Amerika noa te, he koki nau tolu o kunau hanga o host ai whi auhi ko e ni. I kuna iai he USA ia a Paraguay pe ma hanga a ka anata ia pe mo Bosnia. Ka rang pe ngon ku kok mai mektatole a ko e ni fatang pe ke mo maha o re rei ko au flipo mutulalo tu a whan.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Matai mafisi ki tului. Nā kai whai totongi. Mafisi moe muka muka. Koe Stevie he hala whaka vau hau, mai ke ki tau fi moe hau. Mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka mou e pua Stevie hau, ti tau se Stevie ua leo.
2: Whakamana tua te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhise ke whakamauhia fuke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.
0: You're now listening to PMN UE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei e lolongo e makaholoi, koe hotela haku motu ko Niue, taudula kua fitu e minuti ka tātonu e matahala walu stifu kamana tu atu, ka tātonu e matahala walu, to o atu ai mawhanaonongo ke whala da walatala tutupo mai he motu hata tolu ko Niue, ai ni mo fuke da walatala whakapako spote, mai hata tolu matua ko Harry Mokalei, mai da walatala mai he motu nei, mai Atu Pasifika. Kai matutakia te mga honei, mai tau leo lolongo nei mai, him takau, Moe leo lolongo nei mahim da kau fuataha kupo, tūlai o.

koe hingoa hoa na whau i he. Tungi hingoa a mua mui whātar hau i mua matoha. Ko sawis. Wha ui mua tua oi mga hane. Ko sevet sa ale ni ka hei hingoa he. Hingoa hoa na whau. Te whau muna muna tu. Koe hoi whi hingoa. Siuke i lofi whi mua tua tāne hako mua mua tua whine. Da whanau kumi i roto he fotfon si mon mon do he savage i lo vi fi e matua ke fra liwa a savage ko savis e ko si we fra liwa he matua e bon ho pareng savis ka ko e no ha ko tro amo ne fa no ta manga e ko jacob la hinia lebe no fahana mo mo tu hi ha no ko mo ne ole i avse i si sei fa fria mo e hani ki ke e ai ku na ofa no ga ke kai e ko ma ha mo ko ni fra mo la hi ne si hi ke mo ne ole a la hi kai no no fu na mo ma to ta ni mo fin a to foi ta ni ma ki tan ha si de ki mo i e he ma ki tan ha ko mo mo ma to ta ni ko ha sin hingo fo hingo e ma ha ni to ma ha nga he to ta bo ha e si fo hingo ai e sa mo la he na e ka e ai fa mo la he na ka he ko la he na ni ha na hingo ka ko hingo tu hi ha de tuhi tu mo tu a mo ko ya la esa mo ya ko fe ko ni fo mo ko ye ni fo mo ko mo tu ha ko ni tu se ko mo tu hi na ma si ha de e ai la ko ni no fu ma ri to ha ko he mo ye si a ma si de ko mo tu e ka e ko ro mo tu ni fo no ve mo tu ta ni mo tu ho fu mo tu ho mo tu e si ko e ma hoia no fu mo mo to hiki ka ka i ko mo to hiki ka ka e tanga ra ni no no fu ma ki tanga ni si ko hiki e ma ki tanga si pe ma ki fe fe ma ki tanga ki hiki tu ha ka ka ka to me ni ga e ro mo mo to ka ka ka ange mo to fine mo mo to ta ni o ki ki ri ki ma ki tanga ye si si vrou en ook ma gitaar het mooi vir sy lê in die week hom ai mo kom nou la hier genoeg ge mang i lê te fa lo ge anti mo to li i haku si pe mo to ta ni mo to ge no fo ge haku mo mo fe fe ko ge anti he motor kai sia no ho ha ke fi fi ne ke he mana teo te he ba han to se ta ngata ke no fi fi fi o mo fi fi ne ke he ia ka ka o fi mato si e sia no fo fa no hu yo ki ri go he to se mi fu ata fo e fa no ni ha ke ke no no fo mo anti ka i du ni pe o na ke ma ni fanu hina ki ki ku na tat ko e ta le ang ne fanu ki ko ho roi e fara e falita formula e ka e le hina ko e fanu he le hina ki na ki ho roi hi fo ge high school a new way si toto lo moto lo hane si ko grupa buhi ni o si moto le si ka ko peo mo manto hai ya ve si ko o si ma foia o tu ni ta ta ha ki o angi mo ito ko ke ki hukui e fo ho ye ne fu ro ko he
koe aongani ake whakako ke he tōwhunua. Ka nā tōne mō tōru ha mō tōru rō muna kai. Ka taimina i hanga o mitaki hei. Hako muna ka tō mua ne tangata ke tunu kai. Koe mene i hako ni fio fio lai ke ke ko ouga whani ke li deke whare kai. Ke kai mua tō tō ange tō whao. Tō whanau hako muna tōko uese o me manga ha. Tō whanau me i rarotang. Toki lau, mō tais, ne ka malaki, me tō whānau ni ue ni ha. Mano mana tō kurot, ke hau ki nusira, si peo ka whānau ki nusira, ka koe ngā hua he motu he, ne lango ki lunga hewa. Si mano mana tō, koe tangata ka iha au kai ka whānau, kai nakai tutungi au e tō mga hao he whotofono ni te wiki hao he whanake. No fō ke ua pui tūru tau, ni tō hou ki nei. Ke mai ki au ke liua ki tata mawala he tūpe whotofono ni te wiki ki au. Ako mna, aku na li wiki, koe li wiki ni ki hake mena ni ne no fō iau i awet, kako tō mna kai. Na ringa, i tō tōngi he whotofono e tō mna kai hama tūru. Na kumina tāna hana, whakatau he ao, kaka tokoronga ka, ei makona me taki kai he. Liu o ke mot, mwe longa neo i fia fia ka he liu ke mot, whan ngahua e whai mo funua, tahi tau, si hake mai e pūngahua ka hae, e aonga tō runga i niwe ke whakako e whahingo ngā hōwhanua i niwe. Si tō mua nāo he whana mua e ke pēo e kua ue tangata whaka mua ne. Si masi nāo ke whana i fōki ke whakako e ua. Si ngadu ki a wele kōtau meki pini e uraonga e principal a very high school ka he mwe Kingston to ka ko e no ho to e lu fu to fu e vunu e kaina ni e poliasi ni mwe e matua a lufi ke frao e mwe tulu ke frao a ke toa ke tu si mara mwe to tau fus mwe tau taro hane. Siko e ni ngā waru i tau wako hane ni ngā hui si o si wadu tau si o leo ka mea ki mea ko fiu tiu he ngā hui he ngā si ue tau ne tiu o he whakako he ke rewise ka he tu unha ko he ke whaiao. Ai mai kau ke pe mai he whaiao kau ke hak ke whani ke whaiao. Pero naka ke, ai mai kau ke whani ke whaiao. He ira i rurio ku hingwe tu puhara whakako ke. Mori ne i loa o he whahingo whunua, ka ke whakatetei o kaha i hopu mei rā he whahingo whunua, whanu mei si whakaaka e tam. I ruiru ne tangata mo i ruiru, kai masi ni ke whani ke. Ka ke he puhara ke whakaaka e miliwiki a ke tō whanau. I hanga amitaki a anono ke hau ke tāmeni si hopu mei rā. Le wala hina, he nofa koe he motu me manamana. Si peo a whanau e tamauruaki. Si peo la latani he hiki ke tamaitu tamu to whanau ke whakako. Mua mai hana haku tūri tau he no nofa ke kia mua. Si muna tu koe nofu pia ke whanau ki si. Ka koe hane i Nusil, kou i Niwe,
takaro whanu i nui. Ngōri ni hei mitake mui ka taimina. Ku mitake ni nangana hei whai, whai hano, whai mga whaoge. Si whakaui nako hei mga ahia. He riu mauna no, e lalahi te whanau. Mena mua nanga ne manaka iei ka e whanau e kuminga hua. Any job. Si ke tamuia ki a hana hako mai whanau. Pero koe mui rangata ei hanga amitaki ki ka nofu hana mito tame mut ka nofu si tamu mui hana hako mai tamurua ki ka toke ui tamatani ka hake ki mui mai ki mufa mui si whakau inau he mga hane o hawa e hana hako hamea ko fita fa de ha ko he fukato is kot kut mani ka he moyo ko ya na hua hon fu mo he pe ha ko na na hua 12 hours a day ka 12 hours a night si fi fi le hel ko kot ko la ga to tun ko si we se o ta he a fi he ta he ta si ono ge ha si fufuora kai mui he tangata noftokta. I do what I want. Kifu nao mea kaha ke Housing Corporation. Moe, tokorong e tangata kaha ke lao matai. Si peua. Kamete uka hai. I've got $5,000 with me. Can I have a home? Can they build me a house? So we go, oh, it's good. You go and look for ke kumi e mena ka hake. So kun laifi muto ka hao tu moia. Iji ngai du tam. Si peo, la whanau he ka hake ki o tar, tu whāgi hau whanet up. Ai hi muto ka. Ka whanau ki te whau mea onona Avendel. Hako nono nono fu mui e Avendel ha e tu Housing Corporation. Ti whikau he whau mea o ke whane, ke hau ki kumi he mai matakau ye, si hau nau onona. That's good. Hau nau mea haki hui ki mea ke reonga pas. It's only 5 minutes. Si hifo nao mea ke he Housing Corporation peo wana ko ke tas whare hawi. Si pehe ka ka mowe ke he tangata ke tausi. Muka muka he tangata he hau ne tangata si peo tau me ki he tu wharekawa. Si peo, can you help me? Peo, what do you want? Peo, can you build me a house? He went, but of course I can. If you can pay me for it. Oh, yeah, I'll pay you. See, but call me when you want me. See, he will pay my boy. See, two him to come, he find more. See, like a hui haki, he put it to. Men he hold right, pass it. See, oh, it's only 5 minutes. 5 minutes ka pe ko slek no no do but is too near right si here new e to tangata to tafa no pe ko ken do pil mi house in this place la tafa mo to to si fa holo ni mo ne no no foi si ko ga he to him e va mo ya after 15 years he to my phone thank you for being part of us and yeah you got 2 years to pay for your house. Oh, how we hold it off and if thank you Lord for helping me. See you before I have me come here. It's up to you. So your house is
si pe o i mo mo ka he to tu i fare ga pa di fu puti hat in dia tu tu ni ha ni valo do ge ngau ke ke ngau ge he li ti o ha ge pe o mo le mo le nai mo mo ka tu ni ku mi mena ka ma tu ke e a se fu ge mena ha ni mo ke i ken tu e tu i mo mo tu tu ka ma na ko ni mo tu ge tu se ni si mo mo si a lot of mo mo ko le ga no no ke so fa ta o ha ne fa ha o tv formasi to ai to ta to ta na ma ni mo ni si be go te bin che se out of a house ai mo mo ko ha ka ke ke ke ki si le o mo ta rena fa pe o i to wa i wish i have a house like in give them but who knows God is always good so go man kamata ya au ki foto fat I say about $20,000 him to mongi it's a lot of money see mo mo go re fano ke housing corporation see lo mo ne we ho ho he mo ya he to I've got family I've got a house There's nothing else I can be. How you need? Me no more than how can I find a gay? Sylvia, I got to see my auntie. She grew up. There were two of them named Massy Auntie, Taha Auntie. She fired him. Si masi fui ta hanti. Hai ei ka hei fia fia hei loto hako hei. Hei longoni au hei ki si au hei tō hanti hako hei. Hako mna i si au ka hei hei wahani tose. Te kemi mwen na wasi yang. Mwen hei ni. Koi mina mua ni hako ni mwen ako hei hau. I must see my aunties. Koi tō koro uhu hei matura tāne hako ni. Pesi nei ki si ai matura tāne. A masio ka ke ki se e te ulo fu ma pa to ta na ko uni ha to an ti ka ta ta me ne e ta ta ka e ta ta me mo to fo no ha ta ni ko e e si ni ha ko pe ho ke fa mo ha u lo to ke e ka si ke to fa no fa he le to mo ma to e ko e ta ta ni e foi mo to Tau kupu wangau mi tu mumatua, tau haia, longon tau si pe, ai mea, ka whana koe, whakaheni magita, mana tu, no whi rangat, whi magita ang koe ni koe, o whanau ki, ki masa masa kere e muia, mana tu lai e whemiri, ka koe, ang ang ia, ka whakako sa tu tunu he, he tau mumatua, mea, mana te lofu hau, ka whana koe ki, ni whi, que venne mua family come first go proper nata o ne nata ha ke ke no fa ha ke nata ke fa ke rorong e ben o hier ni me ha to ben fa ha ye de tak tak ha se o ni ki to kai na e e to mo fa ye ke ke ke fa ke rorong fo me Whakamanatu ni tō rōrongo ka hai ke lata mai mui atu hau. Si koe, whanofu nā tape ma tō tāne ka hai. Hako na kuia ni te wha whesi rōrongo. He wanga wha. Si koe inga si ka hao ke aho tapu. Ka furoro ni rōrongo i mui wā tū te ke kōri ke. Ki te kawa mai ni tō ma matu atu tū. Koe karanga ni Pihe ni po o karanga. Ei tau fika he tangata ka fia fia. Ha koi furuara no rong. Si mutu tāne haka pe. Pihe mutu tāne haka mea. Manatu tumo e toro rongo. He iki. Ua toka. Fa wanghau hake he te tofa pia wa ai. Ua u te toro rongo ke whaha noa pihe ke he tumen whakaseanga. Ke o ke inu kao. Ke hei tōrorongo, fia fia, ke hei tōrorongo. Ua,
e fa un hoga ke ta ko e fur ma va pe e e a ko ho ya ye ko ta ha ma tu ke ke ke a ko na ki to fa no ye i pe u u fa ha no e to longo to longo ta po ke u hu ke he e fur ora he he fa na ko ye nu ka ke to longo ke he Rōng tapu, ai mai ki ki whahano piha. Ai whahano. Ki rōng ui, o ki no kawa si ta pāme tu rōng ui. Ke he whahia. Sige, kai rōng i rōng ki rōng i mtu. Tu rōng au kiwa, pa mwe ni hingwa au ni. Tu rōng lata ka hame tu fia fia ka kako rōng tapu. Nakai, ai, ai, ai, ai, ai, ka fuata rehiu to to to fuate we e men ningo ka ka fuate we ma ni usi tu la kopi ko men ni ga ni ke ka ka o ye ke ka o ka o si la kopi o he ka ina men ke ni ke nu ka pe na he ma ni on ni ke han ha ko me to ta e se pio ke fa no ge uti e tu pe ha ke fa to ge tau kawa, si ilu, si hau mi au ki kaina, si wale ka itunu e hane, e hamina kai i kaio. Kwa kawa whande eo, utaha ka tu tupe, whakatawa ke tau kawa, ka hau mi au ke wale ke hane. And it makes me wonder, e mui hako hae whai, peo, nah, that's not fair, hae, he muna muna te eo, peo, e fair. Ke whanau ke whia whia, mui hau mui e ti pare ke whana ka itune, ke ta mehe whane iko, i se e mna kai ke, ke tonu, ka wau, he tam hau ke ta mai e tupi e ni whatawa ke kawa ke. Si nearly 25 years now e ai whate oe, nea. Tio, ta mea mui e hau na o ta ahota, si hea ne hana o ta tam, si pia magirion, dio ngio whawe i hatua mui. Mwe ori hatu a whamne mori. Whakako mi o ke kauwhi e mena ni hingo ke kawa. Trāngi o mtai ni o ke hiki ka pe whamne mori mai ki si si whamea mai hoku mui ki ua whate ue kawa ke hao ni mi tō a horonga ni ngaronga i mi ua. Ko meni mana ko le ki ka ye ko my heart is with me where I was born manga ni for no ye this all ye o mai do to ve in ni way but we have different ways of for found fa wan ho ga ha ki for me be o ai mana ko e manga ke pe o ai ai pihia ai pihia. A koe au e maanga ne, ne whanomu i a koe si, si hoko mao e ke mutu nei. Koe tau, koe tau a nganga he mangwhawa ka hane, ne keke he ka, ne, si ka tūne mga hoi to, ke he lawha ako peo. Longi ka ina tō tūre motu, whana whanā tō tūros, inga si a tō tūre moe. Ai mahe ki au, ke tau fi hatama, he mga whao komanako e hake tā whari ki liku. Koe rongo la he kaina tau tūru i liku. Kai ai manako e hake tā tāma tau tūru ke whia puli. Koe mena hene tupu he loulahi he tau tau maanga tai taha me tau lafu ka. There's no place like home wha talahai tau waka. No matter where you are, yes. There's no place like home. See, when I was Tom Fina, I was a master. That you get a ton of men, a ton of Tom Fina. It's because how can you know if you is a master? Ton of work, to figure. It's all right. I know you can do it. Pēu ke tāna au ia ki mihe koeo.
koe wanghau, ni we e we wanghau e tāngu ke tamaku, ke ki sia e whaua, koe whiwhine ni we koe. Ka i wanghau ni we e tangata, koe whaingo ne whaua, ai koe whiwhine ni we ka, he ngā ngā e wanghau ni we. Si koe tamaku rene haka ne, whide tau, si pia wanghau ni we ka mandea. Si whamaroro e tu mga whaka tapu whanau e mang, ke whakako e tu Kutum mangau ni ka hai ki whakaako e tu whanau tu, mui whakaako ni tu i kai whaafo nono i li tiu se na si si mura mura tu. I don't think, ai mana tu tu, to ngaro i wangau ni we. I don't think, peo, ki tāna au i he ngaro i wangau ni we. Pese nei, i whitangata ki wangau ni we. No for ni ga si lo lo to ta han ni peu peu he fo ni lo ke ke lo peu o mo hita pu lo lo ke pu hala ni ke ke mo wa ke e ho ni we ke ke frao ni to leo tu me e lo lo ha u to u leo ya e ai pe ka u to ha u leo ke ke frao ni to mo frao ni to mo ko ha Kako mena hako ni manakola hika ha ke hatoua tūtangata mut, ke iloa ne koe, au, iloa e oa koe, si whakaririfu ne e taua tūa ka, tō mai fōa ki whakaririfu, ka whakaririfu ne koe a koe, si whakaririfu me fōa koe, ka pehe ni koe i whakaririfu e koe tūtangata, Na hau i tita pu hai nea. Ka kerea ni tanga. Koe mena ni ka mo ke kerea. A koe tomi na osi ne, tausi te tautoru sa laurangi nei, ha ha i roto he tita pu. I got to base your believing. Ke he tita pu. Asi mena tautoru ni tausi noa ka. Ai fai, it's all in the Bible. Koe to mena ni tūngu ni wangahau mai. Koe tū mena ni tau se koe hewa hae mū ia kai. Koe tū mena ia ni ka mū hi tau tamahau ka. Koe tū kerea ia ni. Ka mitaki ni tū mena hana tau se. Si pihe ni whana. It's always. Tūpu haki ni hae ia kau ka. Ai mai ke ia kau ke tūpu mita hae kau ke he koe. Haka ni e huri e anga ini.

Ai, ama tau matakai nā ngā e whalo tō mana tō mai hata tōlo a matua ia ko e sau no we, ko ia taha e, e taha ni kua kawhakara taha ke he matanga hua matua mko ina mo im takau, takataka i moana. Pia me ni wea nei, whai whakanaonongo mai am tōru ki ai ke he tau mga hau nei, ama amna ki kua whiawhia am tōru whakanaonongo mai ki hata tōra leo taongo, kua taongo atu ke he am tōru e tau whanaonongo anga.

0: You're now listening to PMN
1: UN. Ke pui pui a ke ni hatau tūra tau mō mō i pia whuka mi tō whānau. Ka eke ko koe nei ra huki furu ia ke mga nei, ma nātu whina tu ke huki furu, a ka mina tōtai e malolo e a furu ka he mga aho ka ai mi taki rahi, tu ko lāta nei ae mō nei ka hake pui pui tu ai tau tūru, a koe mga hāna mga liri nei ko hoko mā tau tūru ki ai. A ko au taha nei ara whina tu e ke huki furu he mga nei, ka ringa mamna ki ke huki furu ke he tau mga aho kuku e ka hane toi mai mua, ka mau e mga aho ke whina tu ke rata ia mai pui pui anga ke huki furu ka koe whakaroanga ia whakamua hanga ia ke he tau huki whakangata ne kua mai ke ke rangamata ia ki hatoi tūru te malolo sino.

tautahe e mita ki he tau whakaharoanga he tau maanga ko a mamana ki atu ki ai ki a mga aonema tau matakainanga a ia maanga kutua i ta fuantawa sēres pia fuki mō tau mga tonga ira ko hei fukira e mone ka ha a maanga ko liku ai loa ko e liuna ka lauturu ka hake whai a ho fuki tunga e tau ka mori ni tau se ia lauturu a whakataata a fuki kai ono ono te kia mga hau nei ka ha ni ngā whai whuki ni ni kua hanga awa te kia i ua ni mō ko e hatau tūrua whakamana tu whuki e pure whakamotu kua mamana kia tu kia i ke he kua mamana kia tu kia i ke he mahi na hau ke tapa

ka we we tulo ma ta mata nanga ki ham tulo fa nanga nanga mai ki ha tulo la ta o ki mga ho a pugin pugin nei o we tulo ki ham tulo a to fa se nga mai ki he pm ni we ko ham tulo ta ka ta ho ni ko jorinda heka ko ma ve hia tu ki no no fam tulo me mri le mga pugin pugin nei to liwa ta tulo ki fleveia ki fa ta puka ho a ki no no fa mo mri na

whawhalai ati hata tōla pungi pungi ne, kua hoka ta tōla ki ei, ko Luana Whalanisi Bini ne, kua matutaki atu, whalevi atu, ke mutoru ki ne whae, ne whanonongo, tūmau ki hata tōru, a lea tāo koe pī, mēne ni we, ko whiha mutoru mo ne, a tau whanonongo mai ki hata tōla lea tāo, tō kawi ma māo, tō kawi tata, tō kawi ma whāna, tō makalili motu mo ne ha nisila, mo e okalana ka ko whea mutoru mo nei a tau a whanonongo ke hata whanonongo mai ke hata tolu a leo taonga whakalawhalahi atu ke mutoru whakawe ko tū mau ha mutoru a tau whanonongo mai ke hata tolu a leo taonga koe PMN niwe hanei tau rolongo mai ke tātu ke whawhia whia whakamawhana mai ha mutoru a tau whanonongo ke he hato tōru a tau leo ma hofi hofi ke pungi pungi nei.

hai e te olea kua tātu ki whamawhana mai ha mutolu a te whanongo mai ki a te tūla lea taongo. Ha, kono onu te mō mone ko mga liri hai ia ha, ma whana na kai mutolu a tau a potun whai mo mohe mo e ma whana na kai fōki ha mutolu a tau kai te mena tui ni whai tui ke pui pui ha mutolu a tau sino. Ko i te o leo ni ki wha mawhana fōki ha mutolu a tau whanongo mai ki ha tatolu leo taongo. Ono ona tō tōru ki hata tōru whaloanga ki pungi pungi nei. Koe tō mena whaitu tupu mai, mai he hata tōru tau motu mo hata tōru whoki a tau momo ui. A nei whoki tau leo ko mei ki ke tātu ki whanononga tō tōru ki pungi pungi nei. Whakalawhalahi atu mo i whakaue kua whanononga mai ki hata tōru a leo taongo koe PMN Niwe.

0: 531
1: ko mo tolu ko ala ki mo to se osi ki o te ki mo tolu tonga huanga ki mo ina mo tolu aho ka o te mo tolu ki ha mo tolu ha tonga huanga ki aho nei ko pui pui ha mo tolu fuka te o sieno ki tui te mena ma fana ha kua mo gali lahi te ha te tolu ma mo tu e mo nei mo e longon te kaha e te mgalii ki tō sino lata tō tōmune ki puke tō flight, puke tō wakalele ki o atu ki he taha mutu mawhana ha tō tōlu fō ki a mutu mawhana ko ni we ki mua taha mawhana ki lata mui ha tō tōlu a tō sino mui tō mumui hai nei tō leo ko mea ki ki tātu ki whakawhiwhia mai ha tō tōlu pungi pungi whakalofalahi atu mui whakawe kua Rono ngomai ki hau tōre leo taongo koe pi ima.

Ana fala hia tika te tolo pui pui o hanga tolo ki ai. Ko lu ana fala nisi peni ana e kua whalvi atu mui matutaki atu ki hata tōra lea taongo ke pungi pungi ni. Hanei tau leo furufu ala ko mai ki ke tātu ki whanonga te tōra ki pungi pungi ni.

0: You're now listening to PMN Nui.
1: Pui makaliri nei, pui pui ha mutolo ato sino ki tui to men mafana, ini to si mafana kai mutu. Kai e tō mēna mawhāna ke lata mahto tōlu a pungi pungi. Whakarawhala hea tika mtōlu kua whanonongo mai ki tau tōlu a leo taongo kua tātum nei e tō leo mahofi hofi. Mai tōlo longo fulufu ala ke whakamawhāna mai hamu tōlu.